0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Noo!

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C nga makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa agi.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

bienvenida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: walang masabi. Kumusta ka?
1: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala!

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ambalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Pal!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
0: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah,
1: Radyo Bandera

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 to balas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera Katarman.

0: My Choco. Chocolate Nam Nam. Healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulsa.

0: Hyper, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay, ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
1: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
0: ug contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
3: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow, may bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow, gusto ko yan.
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Hoy, happy hapon na!
4: Hoy, happy hapon na!
5: Hoy, happy

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radio Bandera Katarman.
2: Hoy, happy hapon na.
3: Hoy, happy hapon na.
2: Hoy, happy

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasensi!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Twilight Express.

88.1 Radio Bandera Katarman Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Folk, rock, and country. Twilight Express.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music.

banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: 88.1.
1: Sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: Basta radyo, imandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo.
2: Tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye.

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your
1: station. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen green coffee bean, Cassinia cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
9: Sa radyo, ibandera mo!
10: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
11: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
10: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
12: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Thank you.

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapos si Amelia Imperial. 76 years old ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako umino ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Oh, enjoy! Alin mo pagsiring!
1: Good morning!
0: Kapahay mo! Ano man! Magdidinalo siya nala! Oy, may lupa ene! Bisa no sa kadusina!

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Luzon, Visayas, Mindanao! Magingay! Isang magandang umaga sa inyong lahat! Gising na, gising na, gising na, gising na, gising na, gising na! Bangon na! Programang Gising Norte! Napapakinggan na sa inyong mga radyo at napapanood pa sa ating Facebook Live! Live na live, mga kabandera, ha? Osha, osha, osha, happy-happy lang tayo ngayong Monday! Agosto 10, tuig 2026, ha? Magkamata na doon, hindi rin magkakamata. Hindi pa nagmamata, ha? Kay adaw na mga kasangkayan ko sa kahanginan. Aton may mga opisina pa. Bukawunta na, ha? Ganiton mga nagpaka-todo-todo na mga radyo. Itodo nyo pa yan para pati kapit-bahay nyo. Magigising talaga mga kabandera, ha? Anyways, pwedeng-pwede na kayo mag-comment. Batian ngayong morning. Ang ating linya 0969071623, mga kabandera. Hoy, huwag niyong kalilimutan lagi, ha? Itatak niyo na yan sa inyong mga puso't isipan. 0969071623, mga kabandera. Aba-aba, nagmamagandang morning na ito si Joshua Bulan, ha? Nakatutok na pala sa atin. Sabi niya, good morning, Papa Friends. Tara ko na magkapikit. Shoutout po nga din sa Biri. Sa Barangay Makarit, Biri Northern Samar. Shoutout ko na doon. Shoutout daw. Sa Dorol at Flores Family. Ayan, nabasang-basa na natin. Wala naman kay DJ Nels, El Nido. Good morning po mga kabandera. Kabarangay, Papa Friend, shoutout sa Sitio Pasto, Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan, ha? Shoutout to Wat Kuno Dinasan, oh, good morning sa Barangay Kabakungan, Bungtusan Alin, kay Merna Trugona, Franchal. Good morning sa iyo, Dida. Wala naman kay Ronel. Si Ronel ako disin. Sabi niya, hello Papa Prensa. Nakatutok na agad yung radyo namin. Dito umaga pa lang. Ayan. Hello, hello, hello, hello. Ay, nakatodo na. Nakatodo na pala. Oo. Nakatodo na. Nakatutok pa. Aba, wala nang masasabi pa si Papa Prensa. Good morning sa mga Codeson family dyan sa Barangay Agustin, ha? Mondragon, Northern Samar, maupay nga aga sa iyong atanan. Sugad man pati sa iyong mga higripid, maupay.

Medelisa Divara, good morning po from Barangay. Ano to? Tamati? Barangay Tamati? Saan po ba nasasakop si Tamati? O, para ngayon ko lang na narinig yan. Wala naman kay Roche Makasang. Good afternoon. Good morning po, Papa Prince. Ano pong update dyan sa Katarma?

sumisikat na si Haring Araw. Mabuti na lamang ata ganito yung panahon natin, no, mga kabandera. Kasi kung makikita nyo dyan sa Luzon, aba, ang dami-dami mga ano dyan, kumbaga inapo, sambaha, ano, mga kasangkayan ko sa hanginan. Mauna ito na gahom sa mga kurakot, mga korupsyon, mga kasangkayan. So, sino nagkukore? Kita nga mga katauhan. Diri man siraan nagkukore kay, nagpapayaman-yaman. No? Nano daw lang sinang pinakamaupay good nga himuon mga kasangkayan kay... Termi bang kita gihapon ang lugi, ano? Pagdaton sa pagtaga-servisyo. Kaya diri makita na si servisyohan sin maupay. Aray kwang! Dagdag ni ano ni Ronel, sabi nga pa-shoutout po kayo dyan. Si Jana? Pa-shoutout po dyan na Sinang Paranyaki at saka kay Uncle Tangkoy. Digiya, pa-request po ng kaming tres amigos chacha. Wala naman kay DJ Nels, sabi niya, Papa Prince, kumusta ang panahon natin dito sa El Nido, maulan at malakas ang hangin. Ingat tayong lahat mga kabandera. Ibig sabihin dyan na medyo masama rin yung panahon. No, buti na lang at dito talaga sa Visayas. Hindi ko alam kung dito lang sa Samar kung may mga ganitong panahon. Kasi medyo sumisikat naman yung araw. Hindi naman naging masama yung panahon dito, yung umuulan ng malakas, wala naman. Medyo may ano lang, kumbaga danay mayon, hangin nga, malaan bagyo, pero waray uran mga kasangkayan. Di kan makuha na lahat, maburot na lahat ang suda. Kumbaga tanda sa panibagong kaagahon na liwat para mangiwakiwa ka mo, ha? Anyways, sabi ni ano, Malo Silasor, shout out kabandera watching from KSA. And of course, mula kay Midilisa from Isla Barangay. At Tamati po. Ako sir, new follower po ninyo. Ako, morning po sa lahat ng mga taga Tarmatinias. Hello! Good morning! Magandang umaga ho sa inyong lahat. Maupay nga aga. Nagkapinabad nga tanan mga kasangkayan ko sa kahanginan. Kunwaray pa, pagkapinagad ka mo. Nadire ako nga nakukurian ka mo nga aga-aga pa. Malan wara palpitation nga nagagana. Diba kasi tayo mga Pilipino, sanay na sanay tayo sa pagkakapi tuwing umaga. Yung sa mga nagpapalpitit na nga ni, hala, sige, kapi lagi hapon. Anyways, kaya bago pa kanina kasanayan na ito, wala na kita mahihimo, ano, mga kasangkayan. Mula kay Malu Silasor, good morning sa mga taga Cervantes, Sitio Himarubay Rosales family. Hello po, magandang umaga. And si Ronel, shoutout din po kay Kuya Jigger Maghanoy at saka sa kanyang asawa na si Ate, sino si Ate? Mary Jane. Ayan, maupay na aga. Okay, nakatutok na rin sa atin si si Abane, sabi niya, good morning Papa Prince. Hello, good morning Madam. And of course, si Hel Istro. Ano sinasabi ni Hel Istro? 7 kilometer Kalbayog Tukat Balugan kan Idol Bossing Sir Dio Estro. Ano yan? Ano yan? Apikasan Dalagan? Ay, alam nyo maganda yan mga kabandera. Kaso nga lang ako, hindi ako nakakasali sa mga ganyan kasi busy talaga. Oo, busy talaga tayo mga kabandera. Ang dami nating mga ginagawa sa buhay, dami nating ganap. Oo, kay buti kayo hindi kayo mga busy. Kasi ang dami yung mga ano, dami yung event na mga nasasalihan, no? Magandang umaga po. Wala naman yan kay Waraira ko. Nagwaraira ko man, aga-aga pa. Wala naman kay Akuyan Kaparal. Good morning, Lodi from Saudi, ha?

0: na, nawala na ako, baby. Maupay nga aga sa mga taga-Saudi. Kumusta yung mga taga-OFW natin? Mga nagtatrabaho. Malaki-laki na po ba yung ipon ninyo? Kaya na bang makapagbakasyon sa Pilipinas? Diba? Alam nyo, karamihan sa mga OFW natin, akala natin mayayaman, pero hindi nyo alam kung gaano kahirap yung mga pinagdadaanan nila. Lalong-lalo na kung mga nakakapasok sila ng mga amo nga diri, mga mag-upayan, batasan, mga kasangkayan. Oo, totoo ito. Gaya mo yun, diba? Mayon, OFW nga ginuuli. Kuan nala, nakakabaong na. Diba mga kasangkayan, mayon ginsusunog, mayon ginbubutang si ref. Diri iton kuan, diri iton TLTO, diri iton buwa-buwa. Which is na inanabo talaga iton sa ibang bansa. Diba? Sa natin mga OFW, especially kapag katulong ka nga to. Diba? Baga habubugod. Sin, kumbaga, gahabubo, sin, gahabubui pa ang pagtrato sa imusan mga tao nga to, ha? Na mga magyaman, di ba? Habubugad sa pagtrato sa aton sa ibang mga tao sa mga Pilipino, ano? Kay mga pubrikit ko, no? Bagaw pa sa iba, di ba? Mga kasangkayan. Anyways, kumbaga, saludo gihapon kita sa aton mga OFW kay sayo itong sirasan mga nagpapakusog sa aton ekonomiya kay sira nagdadarasan na mga dolyar, ano? Kasi sa aton na bansa, mga kasangkayan ko sa kahanginan. And of course, maupay. Ay si Ma'am Rosa, Rosemary pa painaaga. Gada pa sleep naman kami. Pa shout out naman. Pa shout out my mom strong and Lakwatsera at the age of 81. Hello Mama Floran Tina Montinola Olisco. Oh, ingat always, salamat Lord. Ay kaano-ano niyo si ano, si yung ano namin dito, asawa ng aming station manager na si ano, Mrs. Sarina Olisco. Kasi may Olisco din dito. Maupay na, maupay man idol. Waray na tiro kay puro na lang pagpadara. Ito na maupay. Danay, oh naiintindihan ko 'yan mga kabandera. Yung mga kaibigan natin, yung mga kabandera ho natin, yung mga nasa ibang bansa. Diba? Danay na uli nga ni wara na tiro kay tungod saan? Sige padara kay. Mao nga niyan purpose, 'di ba? Kung anong ginikan ka. Tungod kay makuri makahanap trabaho, habubuan sahod didi sa Pilipinas. Kumbaga diri good kaya. Ano mga kasangkayan, mao nga kailangan nato kumadto sa pinaka kumbaga dako-dako magyapon ng sahod. Diba? Dire la ito ka na kadamo-damo sa mga requirements nga di tapos sahuran ka 500. So, diba? Sahuran ka 400. Naano sad to? Di kan? Ani mo trabaho 8 hours. Diba mga kasangkayan? Tapos mga company pa naman didi eh. Pag kuang ka, nag-overtime ka, thank you, di ba? Tapos pag nalilate ka lang, iban agad sa sahod, my God, nasaan hustisya? Oo, bakit kayo ganon, mga kabandera? Kaya kulang tayo mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas eh. Mas gusto ng mga professional na mga ibang bansa. May mga teacher tayo na mga magagaling na nasa ibang bansa na lang. Tungod kay mga habubo ang sahod nga di. Ngadto man sa ibang lugar, di ba mga kasangkayan nga kapaga okay, mag-upay ko nung ato ang mga benefits sa mga teachers, dago pa ang sahod. Bago nga dito nala sira pagtuturot do. At mga kuan lugod nga pwede nga di sa ato, kitan makinabang, waray nakikinabang. No, kay diri maupay ang pasahod didi sa Pilipinas. Aminin man natin sa hindi, totoo iton. Totoo ito. And of course, maupay man idol. Ay, nabasa ko na pala ito. Mula kay Malo Silasor, 1 AM dito sa Saudi. Oo, tapos sabi naman ni Manita Balanday, kala ko Balandray. Good morning, watching from Rawis, Lauang, Northern Samar. Pero maupay nga aga sa mga taga Rawis. Especially sa mga Balanday family. Sobrang baha talaga Papa Prince dito sa Paranaque ngayon. Buti naman dyan sa kantin ninyo is hindi kayo nabaha dyan. Janasi, kumusta yung panahon ninyo dyan sa may dyan mismo sa lugar ninyo? Yung inyong kantin ba pinasok ng baha or sigan iyo kuan? Nanon nga rin tanggal sa tubig. Hello, 623. Oy? pinarungan tayo. 623-623. O, tumawag ka ulit. Hello?
1: Morning.
0: Ah, good morning. Sino ito? Ha?
1: Jason po.
0: Ah, si Jason. Naku, Jason, ngayon lang kita naalamagan, ha?
1: Ngayon ka lang nagkalod,
0: ano?
1: So, bukod sa ngayon lang palod, ngayon lang ako nakadaan dito sa may monitoring. Kaya dito muna ako tingin.
0: Ah. Alam niyo marami pala kayong nakikinig diyan sa Dalakit. May mga nagte-text din dito mga taga Dalakit eh. Oh. Laging nakatutok kala ko nga ikaw. Iba pala 'yon. O siya. Anong atin, Jason?
1: Ah, wala para manalo.
0: May babationg ka?
1: Chatot lang sa mga Singapore pala.
0: Mhm.
1: Ah, pipi.
0: Tapos
1: ako sa birthday na nanay ko today, birthday today.
0: Mm-hmm.
1: Birthday sa kayo ko.
0: Mm-hmm.
1: Nga, sa spirito nga.
0: Ano?
1: Birthday siya, harap sa kuya niya na nga.
0: Ah, birthday.
1: Opo.
0: Na naman. Oo, sige. Na naman, magpapatukar kit happy birthday. Binabaha daw si Janasi ngayon sa Paranaque kasi maulan doon. Sabihin mo, Janasi, mag-ingat ka dyan. Mm-mm. Sabihin mo, Janasi, mag-ingat ka. Ano pa? Request na kanta, wala kang request?
1: Hello?
0: Ha?
1: Yan lang. Ingat lang.
0: Sige. Yun lang, Jason.
1: Pwede mong request yun?
0: Oh, anong request?
1: Kuratsa na lang.
0: Kuratsa. Sige, pipili na ito nito. Oo, maraming salamat, Jason.
1: Sige.
0: Ayun, maraming salamat kay Jason. Ng Barangay Dalakit, Katarman, Northern Summer. Na-request ko nung siya Kuratsa kay Ambuti Kuratsa na doon sa gawas. And of course, mula naman kay Padayon Kita Gihapon sa pagbasa ano, mga kasangkayan na kan Rosemarie. Ano? Ingron an makuri haha. Pasalamat nalaak ma mga buutan ak ma amo ak upod andiri talaga. pray lang always kay Lord siya ko no na magsisita magsisitel. So salamat from Riyadh, shout out sa Team Husay. Sana all may Team Husay. Oo, yun yung problema mga kabandera kasi pag yung amo mo ba eh, yung kasama mo naman sa trabaho hindi. Lalo pag ibang lahi ano. Umangkon ko ko nung mahusay. Sino daw lang itong mga maghusay? Oo, sabi niya sa awa sa Diyos, nakaagi man na amo na buutan tas libre ko no tanan mula yan kay Akuyan Kaparala, no? Salamat gihapon ng mga kasangkayan kay mayaong kita mga dadsiton. Pag minamalas ka nga naman, mao nga nang hingadto ka sa mga diri dapat hingadto. Happy Fiesta, Bubon. Mula yan kay Abanes. Hello, happy Fiesta, mga kabandera. Of course, sabi pa ni, ano, ni Rosemary, oo, libre lahat, no tax. Naka AC pa. US, kaya thankful to God. Happy Fiesta, Barangay Bubo. Barangay Bubon. Happy Fiesta, Bubon. Pray for us, ha? Happy Fiesta, mga kasangkayan ko sa kahanginan, ha? At masunod nga magpapatron is Palapag ata ngayong August 14, 15 mga kasangkayan. Happy Piesta sa bayan kong minamahal. Sa mga taga Palapag, maupay nga aga sa iyong atanan. Gamata na kama, ha? Especially na akong family, Balandray family, dila sa Barangay Bagakay, Bunto, San Palapag, maupay nga aga sa iyong atanan. O, yung mother ko dyan, dumadagong-dung na yung radyo dyan, mga kabandera. Sabi ni ano, Jana, si sobrang baha po dito ngayon, Papa Prince, hanggang bewang na po ngayon. Kaya mag-ingat po kayo. Hindi sarado kayo, wala kayong kantin ngayon, Jana si. More power to your program, Idol, and God bless. Mula yan kay Rosemarie. Maraming maraming salamat. Mag-ingat po kayong mga kabandera dyan, ha? Yung mga OFW natin dyan sa inyong bansa. Kanilang bansa, ha? Sa bansang pinagtatrabahuan ninyo. Yun, dito pa rin. Dapat yung bansa nyo pa rin, Pilipinas pa rin. Oh, kasi syempre atin to. Nako, pangit nga lang yung namamahala. Ingat ka lagi dyan sa Paranaque mula naman kay Ronel. Daming nagmamahal kay ano. Kay ano dito, tawag dito kay Janice. Eh. Si ano, si Jason din, umaagaw pa kay ano. Tawag dito, kay Ronel. Maupay na. Maupay ko noon na bagyo. Didi sa Manila mula kay Zandro. Ay nano nga, nagmaupay na lugo ng bagyo dida sa ko. Oh, sabi na ano, Janice, nagbukas kami, Papa Prince. Akala namin kasi di na babaha. So, kahit naman papaano, may mga tao naman kayo dyan, mga kabandera. Yun lang yung ano, yung problema. Pag nagbukas kayo tapos walang kumain, kayo lang nga kakain dyan ng ano niya. Tawag dito, mga kabandera, ng mga niluto ninyo. Anyways, balik tugtugan muna tayo, ha. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 6 gis na san aga, mga kasangkayan. Oras gindara sa iyo and Best Coffee Green. Ang kaming ura palpitation ng dermas lom sa iyo sorok-sorok. Mapapalit na sa ngatanan ng mga pharmacy dito sa Bungto San Catarman. Ha, mga kasangkayan. Ito pa rin po si Papa Prince, Papa muna. Prince Pipa sa programang Kissing Norte. Stay tuned dito lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo.

0: 88.1 Radyo Bandera Katarman, basta radyo i-bandera mo. Hello, soundcheck, mic test. Parang nawawala yung boses ko. Hello, soundcheck, mic test. Hello, hello. Hello. Malinaw na ba yung boses ko? Parang hindi ko marinig yung sarili ko ah. 21 ang ating oras, mga kabandera. Oras Gintara sa iyo saan? Best Coffee Green. Sinuwara pa pagkakapi dida. Magkapi na. Best Coffee Green. Kapiwara palpitation under maslom sa iyo surok-surok. Mapapalit na sa katanan yung mga pharmacy diri sa buntos saan? Kitermain. Aha. And sabi pa ni Rosa Marie Cornico. Kala ko Cornito. Shout out and good luck sa akbata dyan. Si Jan Jan Cornito. Cornico and team na nasa Palapag na for fun run competition. Good luck sa iyo team and God bless. Night po, God bless. Ayun, matutulog na siya. Oh, grabe naman. Dapat na nantay mo muna kami. Good luck mga kabandera sa lahat po ng sumali sa Dalagan sa Palapag, ano? Good luck sa iyo. And of course, mula naman kay Ronel, pa-shoutout po sa dalawang kapatid ko, si Rocky at si Rose Ann. Napapunta na ako nun sa school. Tapos pa-request po kami ng Big Boy. Mula naman kay Jana, si thank you po, kan Ronel and Jason. God bless you both. Mula naman kay Mario Mars. Morning po, Radyo Bandera Katarman. Shoutout po, tapos may heart-heart pa siya. Hello, good morning mga kabandera. Oo, pahingin naman ng share si Papa Friends, mga kabandera. Sino mahilig mag-share dyan? I-share nyo naman. Mag-share naman kayo ng programa natin para maambunan yung mga kabandera naman ho natin. Hindi lang naman na kayo. Maambunan ng mga ano kalokohan. Text na, tawag na, 0969071623, mga kabandera. Ha? Once again, 0969071623. At sa mga nakikinig ng radyo dyan, mga kabandera, tapos hindi nyo alam na may programa para tayo o hindi nyo pa nakikita si Papa Friends sa inyong mga Facebook, ano? Pwede nyo bisitahin kung gusto nyo makita kung sino itong nagbibinagaw, didi? O, bago pa nagsisinus matanon. Matanon kay Buanay ngay. Ay. Number natin, ulitin natin, 0969-071-623, mga kasangkayan ko sa kahanginan. Dali na, baby, ha? Tawag na, tawag na, tawag na. Nananabig pa naman akong kausapin kita. Oo, sa mga always naka-tune in at nag-aabang sa programang ito, abay, maraming thank you. Dako nga salamat, ha, mga kasangkayan. Anyways, shoutout nga pala sa mga taga Mapanas, ano? Ngayon nga yung liwat din sa ato na mamati, Permi. Sa mga taga Barangay Quezon, Bungtosan Mapanas, og sugad man, Bungtosan Gamay, mga kasangkayan ko sa kanginan. Mga taga Barangay Baybay, taga Barangay Oriental 1, Oriental 2, Occidental 1, Occidental 2, ng mga taga Barangay Burabod, ang taga Barangay Daong, Permi ko nun nakatutok sa ating programa. Si Janilit Kitasol ng Barangay Kabarasan, Bungtosan Gamay gihapon. Oh, daming nakatutok ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong mga suporta, mga kabandera. Oh, si ating habang tumatakbo, nag-aano siya eh. Tawag dito. Naka-headset tapos nakikinig sa programa natin. Maganda yun habang nag-jogging kayo. Kayo naman mga kabandera, maging disiplinado kayo kung gusto nyo talagang pumayat, mga kabandera. Maging disiplinado kayo sa pagkain, sa mga kinakain ninyo, di ba? At saka pag mag-exercise kayo lagi. Pwede naman na kung tinatamad kayong lumabas ng bahay para mag-jogging o walking, mga kabandera, pwede naman dito sa loob mismo ng bahay ninyo. Di ba? Kapag may TV kayo na malaki tapos may speaker kayo ng pangmalakasan, mag-search ka lang ng mga Zumba dance, eh. Di ba? Yung mga nagtuturo dyan, no? Kahit wala kayong leader, ano? Sana ang parang Zumba, mga kabandera. Nga rin, instructor ba ito? No? Pwede ka mo magpahula sa iyo mismo balay, yun ang mga kasangkayan. Abrin ito yung mga TV doon daw. Diba? Kada aga di ka na pagkuangkam, pagzurumba. Papa Paris, bakit hindi mo na patugtog yung aming request na una kanina, Tris Amigos? Ito na, naka-next na siya sa aming naka-program na kasi Sharon. Kumbaga, alam na natin kung saan siya ipapasok. Pero pag hindi natin na-play, nagpapaliwanag na agad si Papa Prince na hindi natin may pi-play kasi wala siya. Wala siya sa ating playlist. Kumbaga, hindi mahagilap eh. Di ba mga kasangkayan? 0969-071-6213. Inaandam lang natin sa hanggang mag 6:30 kasi pagkatapos ng songs na ipi-play natin, yung request nila Ronel, papasok na yung balita natin. Oo, kasi dapat nagkakasunod-sunod na yung programa natin. Magandang umaga, God bless po from Capol, Northern Samar. Mula naman po yan kay Lanita Gargiano. Hello po sa mga taga-Capol. Oh, parang kamakailan lang, nag-viral kayo dyan ah. Oh, daming mga reklamo sa inyo ah. Kasi mga kabandera, sa pag nagbasa kayo ng comment, nakikinig ba kayo ng balita or nanonood kayo ng balita dito? Oh, pag magbasa kayo ng mga comment, sobrang dami pala ng mga nakakaranas ng mga ganong pag-trato sa mga pasyenteng adto, mga kasangkayan. Kasi diri itong sira magre-reklamo, diri itong sira magbuburoblig dito, mag-comment o mga naka-experience nga dito, kung diri good man nila naka-experience sa ha. Ano? Kung sugad mga kasangkayan, tuod good man na mayon mga sadsiton na pagkakataon, siguro, pagkakataon or permi. Diba? Diri kita makakasiguro kaya ako wara man akpakakad to pagpa-check up. O pagpanano pa man ito nga to, kung may mga pagkita o may mga na-aksidente, daway kung paano sira magtrato san era pasyente. Diba? Ito, nagbase man lang ako sa mga kuwan, sa mga comment nga to. Sabi ko, nanabo sa kuwan, sa Capol District Hospital. O, siguro kay mga peraw na latad to ng mga kuwan na mga doktor, nga sin mga nurse, ano? Pero bago pa nga ni mga kasangkayan ko sa kahanginan, tungod kay maumanan imo trabaho na imo ginpili, dapat panindigan mo. Dapat panindigan mo sin maupay, magserbisyo ka sin buong puso. Di ba bago pa nga ni kinasing-kasing na pagserbisyo san katauhan. Kaya ka nagdoktor para buligan ang mga tao nga may mga sakit, para bulgon ang may mga tao nga nanginahanglan san imo bulig. Kaya ka nag-nurse kay para liwat buligan ang mga tao nga nanginginahanglan pagdating sa ospital. Di ba? Mag-alaga ang mga pasyente. Diri kay magkuang kam. Dari ni papitiks-pitiks la bagaw pa sa nito. Oo, bagaw pa nga ni. Pero kaya nagpagawas mang gihapon sa rasin mga kuan, sinira mga bagaw pa nga ni mga kasangkayan. Ira mang gihapon sa'y. Ano mga kasangkayan? Makita may imo kaya maumanan ira suga. Ira man itong sa'y. Sa pamilya man nga nagreklamo, raliwat itong side, no? Maupay, balansihon tagihapon. Kamu na lang bahala, pamate, kung sino nagsumat sang kamotouran. O, di ba? Kaya bago pa nga ni, mas damo gihapon na daan naka-experience nga to sa ospital San Capol, mga kasangkaya. O, mas damo na naka-experience ang diri maupay nga pagtrato ato sa Capol District Hospital kaysa siguro sit nga mga maupay nga nasiserbihan. Ano mga kasangkayan? Makukuhan mo man iton, makikita mo man iton base sa mga comment nga mga naka-experience nga to. Tama? Tama ba si Papa Prince or wrong? And of course, mula naman kay Nene. Good morning, Kabandera, Papa Prince. Kapikit, shout out everyone. Happy Monday. Yan, buti pa siya, happy sa Monday. Sabi nga, viral manlat ko no yan na Anbere. Viral nga to kasi may mga may estudyante nga itong namatay, no? Mga kasangkayan ko sa kahanginan. Kaya ko aram ko na nanon dahilan. Naanod ko no, san ko, naanod san dagat, san sulog, no, mga kasangkayan. Kasi naman, pag walang tour guide, mga kabandera, dapat may tour guide kasi tayo niyan eh. Lalong-lalo na delikado doon kasi malalakas daw yung ano, malalakas daw yung hampas ng alon. At ngayon ka nga ni, dere ka maaram kung diin ka iga pukuan na ni himumutang. And of course, mula naman kay Tata Balansa. Good morning, Papa pa rin. Shout out kay Rema Marino. Nga, ada ko na sa bankiruhan. Salamat from Dalakita. And mula naman kay Tita Roda. Morning, Papa P. Oo. Na alastana. Ano daw? Bangin na naglamaw na ini. Oo. Na alastan ko na ako pagmata. Shout out na lang sa mga customer. Pa-play na nga Aray ko pa kaka. Lilig talaga to sa aray ko. Siguro pag nagpapakuha nga ni ini, masod, pakak, pakak, pakak. Aray ko. Gising na, bango na. So always naka-tune in, mga kabandera. Good morning husing inyong lahat. Nawaya, maganda talaga yung gising ninyo. Anyways, susunod ang ating balitaan. Kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo.
1: Espadura sa Sound System.

0: Sound System. Radio Bandera Katarman.
1: Bebe, malapit na ang Pasko. Tara, change gift tayo. Akin ka, sayo ako.
2: Gising Norte!
1: Aray mo, baka!
3: Sana.

0: Bebe, malapit na ang Pasko. Tara, chinsgip tayo. Akin ka, sa'yo ako.
1: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!

0: Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, Bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para ihatid mga preskong balita ngayong araw ng Lunes, Agosto 10, Tuig 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahing papawid naman sa himpilan ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita.
1: Bandera News.
0: Sa regional, 3,000 na mga benepisyaryo sa Northern Barangay ng Tacloban nakabili ng 20 kilong bigas sa Kadiwa.
1: Bandera News.
0: At nawawalang babae na accountant o account officer sa isang lending firm. Natagpo ang patay na sa Isabel Leyte. At sa ating lokal, top 1 most wanted sa Northern Samar, arestado sa Lope de Vega sa kasong rape. Northern Samar sumali sa solar power program para matugunan ang hamon sa enerhiya. Para naman sa ating national investigasyon ng PRA sa reclamation sa Taguig na Antala dahil sa umano'y pagbabanta ni Cayetano, ayon yan kay Lacson. Sa international Taipam o Taipm na nga kong hihigpitan ng batas sa pagmamayari at pagdadala ng baril matapos ang mass shooting. Sa ating sports, Vermin tinakban o tinambakan ang Macau sa score na 131-79. At para naman sa ating showbiz, Vinny at SB19 collab para sa isang special content. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6.43 na po ng umaga. Atid po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang kaping wara palpitation ng Derimas Lom sa iyo, Sorok-Sorok. Mapapalit na sa katalang yung mga pharmacy dito sa Bungto, San Katarman. Dabako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
1: Ngayon!
0: Sa regional, umabot sa 3,000 na benepisyaryo ang nakabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa isinagawang kadiwa ng Pangulo sa Barangay 106 sa Santo Niño, Tacloban City. Ito na ang ikalimang pagkakataon ay pinatupad ng lokal na pamahalaan ng Tacloban sa pamamagitan ng City Agriculture o FESA, katuwang National Food Authority, ang programang Benteng Bigas Meron Na. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilyang nangangailangan na makabili ng abot kayang bigas na may magandang kalidad. Tinatayang nasa 1,000 sacks ng bigas ang inihanda para sa naturang aktibidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, magpapatuloy ang kanilang pagpapadala o pagdadala ng kadiwa program sa iba't ibang barangay sa lungsod upang mas marami pang residente ang makinabang at magkaroon ng mas madaling access sa morang bigas. Patuloy namang inaasahan ng mga susunod na kadiwa activities sa iba pang barangay ng Tacloban City. Sa pagpapatuloy ng ating balitang regional, natagpo ang patay ni ang isang babae na nauna nang naiulat na nawawala sa Sitio Ilaya, Barangay Matlang, Isabel Leyte. Kinilalang biktima na si Rena Gina Golane, residente ng Barangay Santo Rosario at nagtatrabaho bilang account officer sa isang lending firm. 6 na araw matapos siyang i-report na nawawala, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang masukal at liblib na bahagi ng kagubatan na tinatayang nasa 500 metro lamang ang layo mula sa National Highway. Ayon sa ulat, unang natagpuan sa isang kubo sa lugar ang ilang gamit at 2x2 ID picture ng biktima. Dahilan upang magsagawa agad ng investigasyon ang mga otoridad. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga responsable sa paggamatay ng biktima at malaman ang motibo sa likod ng krimen. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6.45 na po ng umaga, mga kabandera. Oras gindara sa iyo sa San Miguel Pilsen, the True Global Filipino BS. Sa detalye ng ating balitang lokal,
1: banda.
0: Arestado ng mga otoridad ang itinuturing na top 1 most wanted person sa Northern Samar na nahaharap sa kasong rape na may kaugnayan sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Isinagawang operasyon noong Agosto 7, taong kasalukuyan, sa sitio Moronpuron, Barangay Maghipid, Lupi de Vega, Northern Samar. Pinangunahan ng Lupi de Vega Municipal Police Station sa ilalim niya ng pamumuno ni Police Lieutenant Mark Lizon Aquiliano, Officer in Charge. Ang operasyon katuwang ang mga tauhan ng 1st NSPMFC Police Intelligence Unit o PIU San Isidro Municipal Police Station at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ang naarestong sospek ay isang 43 anyos na lalaki at residente ng Katarman, Northern Samar. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inalabas noong Agosto 6, 2026 ng Regional Trial Court, 8th Judicial Region, Branch 23 sa Ali, Northern Samar. Nakasaad sa warrant na walang nirerekomendang piyansa para sa akusado. Matapos maaresto, pinalam sa sospek ang dahilan ng kanyang pag-aresto, gayon din ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Dinala siya sa Lupi de Vega Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang proseso bago i-turn over sa korte na may jurisdiction sa kaso. Samantala, hindi muna inilabas ng mga otoridad ang pangalan ng sospek. Mahalagang tandaan ng isang taong inaresto o kinasuhan ay itinuturi pa rin inosente hanggat hindi pa napapatunayang nagkasala ng korte. Bukod dito, dahil ang kaso ay may kaugnayan sa RA 7610 o proteksyon sa mga bata, iniiwasan ding ilabas ang anumang impormasyon na maaring makapaglantad o makapagpakilala sa biktima alinsunod sa mga probisyon sa proteksyon ng mga minor de edad.
1: Balita ngayon.
0: Ayon kay Police Lieutenant Giliano, patuloy ang Lupi de Vega Municipal Police Station sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan.
1: Ngayon.
0: Samantala, sumuporta ang Provincial Government of Northern Samar sa pagpapatupad ng programa ng Department of Energy na naglalayong gamitin ang solar power upang mapababa ang konsumo ng kuryente sa mga pampublikong gusali. Isinagawa ang paglagda sa Memorandum of Understanding noong Agosto 5, 2026 sa Tacloban City sa ginanap na forum tungkol sa energy efficiency, conservation at paggamit ng solar photovoltaic o PV o PV solutions. Lumagda para sa provincial government si Board Member Emil Nicolas Ong Chuan II, chairperson ng Sangguniang Panlalawigan Committee on Energy, Utilities and Franchises bilang kinatawan ng lalawigan. Sa ilalim ng partnership, makikipagtulungan na ang Northern Samar sa DOE sa pagpapatupad ng mga programa sa energy management na layong mabawasan ng 10% hanggang 20% ang konsumo ng kuryente at gasolina sa mga tanggapan ng pamahalaan. Samantala, mayroon ang ipapatupad o pinatutupad na mahakbang ang pamalang panlalawigan para makatipid sa enerhiya. Kabilang dito ang paglilimita sa mga biyahe para lamang sa mahalagang o mahalagang gawain, paggamit ng virtual meetings at pagkontrol sa paggamit ng air conditioning, ilaw at iba pang electrical appliances sa mga tanggapan. Banda
1: ngayon.
0: Ipinatupad din ang work from home schedule at skeleton workforce arrangement sa ilang tanggapan na magbibigay ng pangunahing serbisyo upang mabawasan ang konsumo ng kuryente at gasolina habang nagpapatuloy ang serbisyo publiko. Bilang bahagi ng pilot implementation ng programa, pupunduhan at pangungunahan ng DOE ang pag-install ng 20 kilowatt rooftop solar photovoltaic system sa provincial government ng Northern Samara. Magbibigay rin ng DOA ng orientation at capacity building activities para sa mga lokal na opisyal at technical personnel upang mapalawak pa ang kaalaman tungkol sa renewable energy. Inihigayat din ng Northern Samara na isulong ang paggamit ng rooftop solar panel sa mga pampublikong gusali, electric vehicles, energy efficient LED lighting, net metering at iba pang energy conservation practices. Gayunin ang programa na mapalakas ang energy security, mapababa pa ang gastusin ng pamahalaan sa kuryente at gasolina at makatulong sa pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng paggamit ng malinis na renewable energy. Oras sa Pilipinas, sa alas 6.52 na mga kasangkayan. Sa balitang nasyonal, naantala muna ang investigasyon ng Philippine Reclamation Authority o PRA sa reclamation activities sa bahagi ng Taguig City matapos sumanong i-pressure ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ang mga opisyal ng ahensya budget o ng ahensya sa budget deliberation ng Office of the President noong Nobyembre 2025. Ayon kay Senador Panilo Pinglacson, batay sa impormasyon na kuha niya mula sa mga opisyal ng PRA, ipinatawag umano ni Cayetano ang mga kinatawa ng ehensya sa kanyang opisina at nagbantang ipapasuspindi ang deliberasyon sa budget ng Office of the President. Sabi ni Lacson, naging dahilan ito upang ma-pressure ang mga opisyal ng PRA at tuluyang maantala ang kanilang investigasyon sa reklamasyon sa Taguiga. Kasunod nito, ibinunyaga ng senador na muling magsasagawa ng investigasyon ang PRA sa ektaryang lupa kung saan itinayo ang umano'y illegal na reclamation. Kinumpirma ng PRA na walang reclamation permit na nakuha ang Taguig City Government para sa naturang proyekto. Ayon pa kay Lacson, kung isasagawa ang reclamation ng walang permit mula sa PRA, ang ahensyang may mandato na mag-regulate ng reclamation at mag-issue ng kinakailangang permit, ang luhikal na hakbang ay ang forfeiture ng reclaim land pabor sa national government. Samantala, sinabi ni Lacson na nasa ombudsman na ang mga dokumentong nakalap kaugnay ng mga umano'y anomalya sa flood control project sa Taguiga, kabilang mga case study at affidavits ng mga testigo. Hindi na rin umano niya ipipilit ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee at ipapaubaya sa chairman nitong si Senator Erwin Tolfo kung tatawagin pa sa public hearing ang mga usapin sa Taguiga. Gayunpaman, sinabi ni Lacson na mahalagang maimbestigahan ang mga aligasyon dahil patuloy na nakararanas ng pagbaha ang mga residente habang bilyong-bilyong piso ang nailalaan para sa flood control project sa Balita. 6 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Sa balitang internasyonal, nangako ang Prime Minister ng Thailand na si Anutin Charvirakul na magpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa pagmamay-ari at pagdadala ng baril matapos ang isang mass shooting sa Don Taraburi na ikinasawi ng 8 katao at ikinasugat naman ng 12 at iba pa. Ayon sa ulat, isang 14 anyos na estudyante ang unang pumatay sa kanyang lolo at lola bago pumunta sa Dibsirin School kung saan umano siya namaril at nakapatay ng 5 guro bago tuluyang nagpakamatay. Ayon sa pulisya, ang baril at ang bala na ginamit sa insidente ay pagmamay-ari ng kanyang lolo at legal na nakarehistro. Ipinahayag ng Thai Prime Minister na sa ilalim ng bagong panuntunan, lilimitahan ang pagdadala ng baril sa mga pampublikong lugar. Tangi mga otorisadong opisyal ng gobyerno na nasa tungkulin ang papayagang magdala nito. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at dahilan sa likod ng naturang insidente. Para naman sa ating balitang sports, mga kabandera, Tinambakan ng San Miguel Bermin ang Macau Giant Panda sa score na 131-79 sa nagpapatuloy na 2026 PBA Governor's Cup. Bahagyang nahinto ang laro dahil sa pagtulo ng tubig mula sa kesamen ng Inner Sports Centers sa Montalban. Mula sa simula ay dominado na ng Bermin ang laro kung saan hindi nila binigyan o hinayaan na makaabot pa ang Macau. Meron pa 6 na panalo at 2 talo ang Bermin sa Group A, habang ang Macau ay mayroong 2 panalo at 6 na talo. Nangunguna sa panalo ang Bermin na si George King na nagtala ng 19 points, habang mayroong 14 points si Jericho Cruz at 13 points naman ang naitala ni Gerson Ting. O ni Geron Ting. 3 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga, mga kabandera, sa ating balitang showbiz.
1: Ngayon,
0: nag-collab ang 2 si K-pop group Bini at SB19 para isang special content. Ayon kay Bini Kulit, hindi na bago para sa kanila ang pakikipag-collab sa iba pang K-pop groups. Anya, magkakaibigan naman ang mga miyembro ng iba't ibang K-pop groups sa likod ng kamera. Aminado rin siyang na-miss siya sa California, Panila. Sa California pa nila magagawa ang naturang collab, na anya ay patunay na patuloy na lumalawak ang sa international scene ang OPM at P-pop. Nanawagan naman si Bini Aya sa kanilang mga fans na maging chill at iwasan ang mga fan war online. Samantala, namataan sina Justin, Josh at Steel ng SB19 na dumalo sa Signals concert ng Bini. Sa susunod na linggo naman ay tutungo sa Japan ang 2 grupo para sa kanilang inaabangang performances sa Summer Sonic Music Festival. Patuloy namang inaabangan ng mga fans ang kanilang collab at ang mga susunod na international performances. Para sa Pilipinas, alas 6:58 na, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Katarman, kasama ang programang Gising Norte. Ako pang nakasama ninyo, ito po si Papa Prensa. Huwag kayong aalis, mga kabandera, dahil magbabalik pa rin po ang programang ito. Para sa more tugtugan, more kulitan, manatiling nakatutok dito lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo!
1: 88.1 Radyo!

0: Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balat and salawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte dinila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: New Brad's Dance Fitness.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte.
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte.
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.

Ay, ganap na nga 7:13 na ho ng umaga. Oras gindara sa iyo sa Best Cafe Grill. Ang kaping ora palpitation yung Dreamas Lom sa iyo sa Rock sa Rock. Mapapalit na sa ngatanan yung mga pharmacy diri sa Bungto, San Katarman. Yuhu! Ay, mula kay Jula.

0: pahabol pa ni Julan, sabi Papa Prensa. A shoutout ngayon ka nanay tita ng Tay Panying. Napermi ko nung nakasubaybay sa imo programa. Salamat. Ako, maraming salamat ho sa mga laging nakaantabay at nakasubaybay ha. Wala naman kay Michelle Balangkit. Good morning. Hello, good morning. Wala naman kay Lina Rayos. Morning, Papa Prince, watching from Pasig City. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: And of course, si Bung Leo Vlog. Good morning po, pa shoutout naman sa Namo Barangay Bung Leo, Lauang, Northern Sama. Wala kay Ronel, humabol si Ronel. Shoutout, Papa Prince, sa kay Maria Teresa Charitel, tapos sa asawa niyang si Ronald Malieta, tapos sa pinakamagandang auntie na si Ronald Valieta, at na si Risa
2: After
0: Risa Digia Valieta. Pa-request kami ng hawak mo ang beat. Ayan, tapos na ma-play. Advance mag-isip yung ano, no? Advance mag-isip yung playlist namin dito. Re-request nyo palang napi-play na siya. Partida, binabasa ko pala ngayon ha. Tawag na 0969-07-16213 mga kabandera. Once again, para sa mga bungol, 0969-07-16-22-22-22-13. Wala kay Christian Galaw. Sabi niya, galaw-galaw ko no sa mga patronizer. Hello, shoutout sa mga taga Bubon. Para doon mangingimbitar sa iyo. Diri man lang ka magpapatron. Papa Prince, tara pamatron nga di. Ano ba yan? Kaadlawan or Vesperas? Ha? Mga kasangkayan ko sa kanginan? Igo po, galak niyo. Mga kasangkayan kayo. Very galak mo, matron. Ako lalat nga sa'yo. Oh, dele. What? Kalak. Nano, ito na. Patronizer ka. Oo. Kay Nano, maupod ka. Oo, paupdak niyo. Kay na alakin ako lang ah sayo inibitar gadak ngadto digan na alo ako ah iton kinano mo na alo ka kay kuan kadamo sa na mamatron gani ko kulo na ngadto pipinamatron ah iton pa shout out kay Auntie Maribel Dorol, Auntie Pagmata na kay Aga na iton Aga na di pa nagmamata. Pamata na agad. Pagamata na agad ka. Ano ito nga? Ano ang oras? Ano ito ang oras? Mga hinigugma ko nga tagapamati sa radyo. Alas 7:17 na. Hanggang 7:30 pa naman tayo. Mahaba-haba. Pakabandera. Pa-shoutout po Papa Prince sa aking pinsan na si Francis. Ako decent, tapos Papa Friends, si Patugtog yung Big Bo. Ano yon? Pag English, nakaka-copyright kasi kami. Alam mo yung earnings namin na $14 na lang. Dahil sa mga copyright natin. Oo. Hindi pa nga namin na-withdraw yun eh. Biglang bumaba na. Oo, kasi pag may copyright, talagang kinukuha ni Meta doon sa earnings ninyo. Diba? Ano ba yan? Sayan naman. Shoutout kay Ate Annabel Menjola Dida sa Barangay Dalakita, Katarman. Hello, maupay nga aga sa iyong atanan. Hinaot kuntang mag-upay niyo kaagahon di sa nagminarumusdot ka. Kay sige lang pa musdot. Di ka nang mahusay, dugang pa. Ha? Sanglit, mga kasangkayan. Kundi rin mahusay, pag-ero smile nala para mandoon ka nala mabawi. Sige, kundi rin mahusay, bawi man sa pamatasan. Kundi rin mahusay, magpakabait, ha? Kay magdurudoblet, ha? So, diri ka, ito, diri ka nang mahusay, barain pa rin batasan, dugang. Dugang kasi ni, ha? Kasangkayan. Sanglit, upay-upayan na lang niyo panguang panyiwa-kiwa. Kaya naabat man kam nga, diri na nga ni kam kagwapuhan, diri na nga ni kam kahusayan. Pamuruko na lang, no? Ayaw na po simpag pinaka-surusuplada kay wara ka man nga ni ada ibubuga.

Kana suga sa amo nga simple la ano. Kuan la kami. Istipot la nandito lang sa tabi-tabi. Baga low key lang tayo mga kabandera. Bago pa nga ni bisan pananon sugaron san iba basta importante ara mo kun anon imo ginihimo. Ano mga kasangkayan ko sa kanginan? Kay ikaw man ang nakaka anaka kulaw. Ikaw man mismo anaka kuang kunanon imo ginihimo. Tama mga kasangkayan? Di isang kapapag nilibakon sa nimo kapitbahay. So gaday, makasala iton si kuan pulano. Pero maaram ka sa nim kalugaringon nga diri ka sad siton. Kadi ayaw, never mo nang patulan. Kaya bago pa nga ni ang tao nga may pinag-admine. Di ba mga kasangkayan? Listo mag pakumbaba. Pag-aram niya nga dapat diri na patulan, dapat diri na patulan. Ah, kasangkayan ko sa kanginan. Ayaw kam siton nga pagkuan ano ini, bukanin kay gintamay-tamay ka, tamay-tamayon mo liwa. Di ba? Kadi wala ka na pinagkaiba sa kanya. Tama ka bandera. Tama nalad ko no papa, pero sige, gitatamay ka good man. Gayahin niyo ako, mahusay na buutan pa, hain ka pa talaga. Ikod kam nasuga kang tita ro dang ikaw mo nga ni sa personal mahuhubo ang kadayo. Oh boys, pag makaluwa niyo si Tita Roda niyo mga underwear mahuhubo dayo. Diba? Kaya kung naan babae nakakulaw sing gwapo natatanggal ang tipan mga kabandera Tita Roda ikaw nga sa kalalakinan ang era mga underwear na los-los nagahago ka ang kuan. Ang garter, mga kasangkayan ko sa kanginan. Ay, ito na anak ko, bro. Anak ko, underwear. Nagkuhan, naghaguka na. After diba, sa sito nga, dance. Sino din ito, nagsinulot brief scene. Isang haguka na si Gasulot. Sa'yo, talala, nahuhuba na sa iyo. Nahuhubo, matatanggal na sa kanya. Talagap gin papalitan, pero may pangkuan, may pan-bisyo. So, nakarelate din mga underwear doon, mga luho, mga lawlaw, nakakasangkayan, pero may mga pambisyo dyan. Aray ko, pakak. May totoo man. Gusto ko yung gambu. Uy, may anak siya mga kilala, mga kasangkayan. Yung mga trupa pips natin, diba? Siyempre, di ko lang pangalanan. Kasi yung kakahiyanin, broadcast pa natin. Alam niyo naman siguro yan. Text na, tawag na 0969071623. Ay, nangangatulan ako. Ah, na, aking bewang. Feeling ko mayaktong. Pero wala na ito yung mga tungaw. Santo kasi isang bata pa ako. Talagang itutungaw talaga. Ah, kaya kuhan ako, kurihawan. Ah, yun o da kurihawan. Ito mairas, giiras si Perme. Bisa, diri na himumuroko. Ano, mga kasangkayan. Ata, giiras si nga bata, hoy. Kay pinangabgab na sambunay. Ano ka kay? Damo na yan tungaw. Yan baragabaga la. Ano mga kasangkayan? Parang tanggal pa ko sana ako tungaw sa to. Na ako nanay. Siyempre kay bata pa man ako siguro mga 5 years old pa man. Sigur siya niya pananggal kaya pantanggal gihay. Sino mga naka-experience din naging tungaw na mga kasangkayan? Kasi ano mo balay harani sa hagna. Yan kay nagurod jag nga ni kami. Mga kabataan na siyempre dalag-dalaga na hindi kan ayaw ng kasigutan di ba hagna kasi uruunin na si Ton nanhing katol-katol na hindi ka na pangabgab san bunay maong uruunin na di rilada napulo natatanggal ng mga tungaw. Oh, kamo san gintungaw ka? Gintungaw na ba ka? Ang babae, gintutungaw ba? Diyan na si, kay ikaw man ito babae, gintungaw ka na? Ikaw, Tita Roda, kay babae ka man. Nangutan ako ng babae, gintutungaw. Bangin malumos ito. O babae, tungaw na rin, malulumos ito. Kalain. Masan ata kalain na ano na da mahipapa prince. Aba na ko naman na ata kar naman pagkuan pagka imus imo.
Waray upay kay ako ko nalwa ti Papa Prince na nasasaniban. Ang damit ni susugad nga nalulumos ko nitong awha mga babae. Abot man kung totoo at amanda. Kasi asya nga anit nangunguta na ka mga babae kun anit pakiramdam yung tutungawan hirakay. Tungawan nga anit kara kuno namamatay larguit tungaw. Kaya ano man kunukit nalulumos gadman. At amanda kaya siyagada. Siyagad nga mga nag... Ano ini nga mga kuan? Ano ini nga mga kababayinan nga pirmila kuno nagiinarudya sa kuan? Kuorogya sa kahagnaan? Kay proud bang kuno nga diri kuno gintutungawan? Kay mas nga tungawan nga ni kuno sira magkalulumos man dayo. Pero di ka ngayon kita nga mga kalakina na mga kasangkayan ko sa kangina. Kay pirmi nagre-relibot it kuan. Ana tungaw nagbabaragabagalaan. Yung mga kabubunay ani. Ibis nga brown, nagkuan lugod, nagpinkish, ata! Waragan man kuno ah, waraga ah! Waraga kuno pagtutungaw ah, garapata lugod, kuno damo ah! Ano ka ayam ah? Man daw ginuo ko. Pagkadelikado panamit ka garapata, kay katulig o mait, kayo ah! Kasi nga nit ayam nangingigig. Ano pa yung tawing garapatahon? Ano? Isang lip pag-re-root kita mga kasangkayan kay ako to lugod po hindi pa lugod. Dati yung mga kababayinan no, mga kutuon talaga itong mga kasangkayan. Ako nararasan ko lang ginkuto na dati pero kay wara nagiya sa nakuto wara nagiya sa kuto wara nagiya ang nakuto sa ako buhok ko. Eh ano ka kay wash out ko man dayon. Ano man kunit Papa Prince ka wash out. Naman ito wash out sa kuan sa pampatay nga shampoo san na iyo mga manok nga iburo lang. Asya may din siya shampoo san mga kuto. At least mayo na ka mga tips sa mga kasangkayan sa kangina. Asya may din git ko kuan. Gin siya shampoo it mga kuto na. Eh sadto may din siya shampoo gud ha. Mga kutuon nga ginadamo inalasan nga tanan nga diimpa. Masugad kagod. Ah, kalamay pa man liwat. Nga kuto. Wara ko dada ko ang kuto. Di ba, ang kuto kasi di ko maano kung din ba siya nakukuha sa sudang. Oh, digda na lang. Dumadapo sa niyong mga kuha. Nanon nga rin siya. Sa niyong mga buhok, mga kasangkay. Mopay lang kay dito lang sa buhok, sa baw-baw, no, mga kasangkay. Ayaw ko lang buhok sa kuan. Secret. Di daw nga buhok naman na niya. Iya, buhok naman. Shush naman. Palalain ka la naman. Iba-iba lang naman yung isip, kundi nga buhok naman, ha? Upaya nga pag pinanminsar, pinanhuna-huna, kay bangin iba naman nga buhok. Maginapyod-hapyod ka naman sa nimarog, imbis nga tikaturog. Mabubuhi lo good. Ta man daw. Na ano daw wala sinan maupay. Uy, Papa Prince, takay gyo. Upay good guno yan na kay. Dere good masyado mapaso, wala pa sudang. Pwede ka, kay mag-arag na naman kitin. Dere pagod masudang, good singgi sudang eh. Eh boy, Papa Prince, bago pa nga ni kuno, naoran nga ni ata. Gihiyuki good man ako inaoran, hoy. Bago sa mga tagapalapag, gihiyuki good man ako inaoran, hoy. Kay... Dirak na kagawa sa balay. Alabi na yung naoran, di ka nakaturog pa. Ada ko nung si Mrs. Katupad ko ba? Pagaw ko. Wala, di rin ako nakita ibubuhat. Ha? Malay to, nirarasan lak pag kinaturog. Upay na dama. Upay pa dama yung pagkikinuan na mga kasangkaya pag dinirig-dirig. Ang kaso nga, laindamo na nga nit mga kabataan niyo. Nagkakakuha na. Iyon na napapabayan. Ano, mga kasangkayan? Nag-add na sa kalsada ang muhog na nunuro. Buringoton. Ayan, danay, gisi-gisi na ang bado or nanginginano. No? Diba? Sa'yo ito sa mga sakit yan na speaking. Sa mga kag-anak, ano, mag-unlisto la, ano, ibabarola pag dinirig-dirig. At aman daw, kaluigad kang sa niyo mga
Kaluigad kami sa inyo magiging anak, ano, mga kasangkayan. Di ba nga, nga mga magyaman, sa'yo ulan anak, duha. Di ba, kamulugod nga, diri man sa dinadaw nga mamangkuri kita, di ba mga kasangkayan, ana to anak, tag sa kadusina. Waragan si Ton, maraot nga, kay bagodsan ko ah, sa Biblia, humayo kayo at magpakarami. Isipa man liwat kung kaya ni mo buhion or diri, no? Kay kalami nga sige lang parami, sige lang parami. Di kam nakakauna, sintulo ka bisis sa sakaadlaw. Pero nala, sayo la ka bisis, agala, adaw gabi, nangangakam. Di ba? Mga kabandera? So, anong purpose doon? Matuto kayong kung hindi mapigilan yung mga ganong mga bagay. Tawag dito mga kabandera, mag-ano na lang kayo. Mag-gumamit kayo ng mga proteksyon, ha? Yun nga lang, huwag mulang mabubutas. Kasi pag nabutas yan, wala na. Natay ka na bukas. Si Joshua talaga lang yung pinapaalala. Papa pa rin, magpapaalam ka na yan. Oo nga, magpapaalam na naman ako. Lagi na lang tayo nagpapaalam. Oh, buti pa ako nag ano, nagpapahibaro ako nga malarga na ako. Pero siya waray good. Para ko siya pagpaalam nga magpapaalam na. Oh, gusto kong magano eh, gusto kong mag-OT ngayon hanggang 7:40 tayo. Bakit hindi tayo pinapagalitan ng manager? Pag pinagalitan tayo, wala na. Baka anakit sa oras. Ito ang interest, hindi pa sila nagagalit. Sige. Makita lang natin na mahilig tayo mag-overtime. Diba tayo mag-overtime ng isang oras? At least ilang minuto lang naman. 15 minutes lang naman eh. Diba? Kasi gusto ko yung mga humahabol dyan, yung mga papashoutout sa atin, mga kabandera. Makahabol. Sige na, magpahabol na kayo. Ano ka, aso? Pahabol? Oo. Hello, shoutout ngayon sa itong mga taga-magtaon, ha? Special yan, mga Apolong family. Ato mga kapamilya, dida, maupay nga ko, ha? Maupay nga aga sa iyong atanan, ha? 7:31, that is our Philippine Standard Time, mga palangga kong minamahal. Maupay nga aga sa mga taga-barangay Baybay, buong Tusan ka naman. Especially yung mga permi nagpakatutok, na mga magkusugod ko ng ira mga radyo, yung nagra-radyo ko ni Sera. Si Papa Prince na koronator, no? Kada aga. Nako, nakakataba naman ang puso yan mga kabandera pagkagayon. Dinaliwat sa Barangay Ville Airport Village. Ano, mga damuliwat ko nung nakatutok diwat dito sa aton. Maupay nga aga sa iyong atanan. Dako nga salamat sang kusog na suporta niyo mga kasangkayan. Kay bagaw pa nga ni, diri kita mahinunuga didi, mahibubutang kunwara kamu. Papa pa rin, piyesta ko sa Makiwalo sa 1617. Nasa Palapag kasi ako noon eh. Ay, wara, adi na siguro ako. Kasi piyesta sa Palapag is 1415. Oo. Tapos absent pa nga ako ng Webes tsaka Biyarnes. Aray ko po. Ang katinang ano ko, ang katinang kamay ko para magkakapera tayo. Di ba sabi nila pag Makati daw yung ano, Makati daw yung saan daw, Papa Prince? Pag Makati yung kamay mo, magkakapera ka. Pag Makati yung paa mo, ano na maibig sabihin mo? Sa bistan sa inop, naniniwala kayo mga kabandera pag iniinop ko no kami yung ano, yung ebak nga pag giniinop kam ko no si Ton, kwarta ko no si Ton ibig sabihin. So, at kinahanglan iwasin niyo makainop kam sim baluto. Kaya ibig sabihin ko no si Ton, lungon ko no iton si Ton. Pero yung Sidngon, may mawawara sa iyo. Nagpapahiwatig. Oo, kasi ako naniniwala din ako. Ito pa, may isa pa ha. Ani mo nga ni kuno tango nagkatata, mayon kuno mawawara sa iyon, sa imo kuan, haraning pamilya. Which is totoo talaga mga kabandera. Kay giniinop nga ni ako nga, anak ko tango nagkatanggal, may nawawara talaga sa amon kuan, may nawawara talaga sa amon. Ito, harani pa sa amon nga kapamilya. Ito na, naniniwala talaga ako na ganun. Naniniwala na talaga ako na kuan. Kay warak si Ton, ito bago nga ni pag inop ka ko no, tukob ko no sa kuan, kahoy. Ha, buto ko na ako, tukob sa kahoy.
Asa na? Kaya mo manakuan. Kinukumtukom sa kahoy. Eh para kuno diri kuno madayon. Diri kuno magkatotoo. Ano mga kasangkayan? Pero ito natuod talaga kay mga pera na ak, ikatulugod ak, iginop nga kuan. Ikatulugod ak, iginop nga nagkatanggalan na ako tango nga may nawara god sa amo pamilya. Oo, mga kasangkayan. Nung alam mo yung pakiramdam nung ano, yung habang giniinop kasi ton, mala totuugod talaga. Ngayon na nabu sa him nga, mala wara ka tango, nag-iinistorya ka, waray ka tango. Diga, nagkakatanggala, ito parang, wara nagtatanggal, pero kusa siya natatanggal. Diga, nagdudurugo, di ba? Karadok. Shoutout kan sir, Bami, Habarangay, Bigo, Artiche, happy fiesta to all of you, kuno. Tayang tita ko no. Karanilan Artichi, maupod kunta ko sa imo pamatron. Kasama si Kaya Jamsa. Oh, kunara, ay garayo man Artichi, lagpas pa sang ko. Gamay, lapinig, di ba? Pera nga bung to dide, tikang katarman, pera nga bung to, animo agi. Gidadamo eh, man daw. Pera kit ka oras nga to mag... Inahibya. And daw, katarman, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Lawang, Palapag, Panas, Gamay, Lapinig. Ata, walo nga bungto na agian. Yarayo eh, ante San Artiche. Oh, pero ngayon, ano man nalito? Proper ba ito? Unvig? Ah, diriton nga. Kuhan nga yan ito, mga interior barangay, no? Mga kabandera. Anyways, maraming salamat sa mga nakatutok sa atin. Daldal ni Papa Prince, no? Mauna itong pag nakaturno nga ni... Tuloy-tuloy. Diba? Pero nahuhubya nga ni... Ah, sige, music la kita! Anyways, mga kabandera, baka mamaya dito tayo makapag-program kasi may bisita kami mamaya. Mga taga-secret. Bain yung hibarwa ko sino ang bisita. May mga kuang panamang ka. Kuang mga daraga. Daraga nga kuang. Namayaon secret. Ikaw, wala na ba? Wala nang habol ka, bandera? Sige, text na 0969-071-6213. Baka sa mga gustong tumawag dyan, pwede kayong tumawag. Maraming salamat kay Tita Roda, isa nating mga suki lagi tuwing umaga. Pumupunta ako dyan sa ano, sa Artiche. Lagi akong pinapakain niya ng ano, ng fried chicken. Yung chicken na may sus. Tara sa san, nanasan to itong Tita Roda itong dina nga chikinan. Karasa sa nira ko ang karasa sa nira sus. Susla ko na marasa. Very good and manok. No, kasi pumunta ko dyan. Ganda ng bahay niya. Parang sosyalin. Tapos pinakita niya pa sa akin yung speaker na ginagamit niya pag nakikinig siya ng ano, ng Radyo Bandera. Sabi niya, Papa pa rin, dyan ako no. Ito yung speaker ko no nga. Ging gagamit ko man kunit pamamati ko na sa imong programa. Gibobol yung man kula kunit basi umabot nga sa parlor. Okay, shoutout nga pala dyan sa mga nagpaparibahan niya nasa replica salon. Paano ba yan? Libre na naman promotion. Sigurado na yun sa patron, tita. Balitambot ko, hingadak sa patron. Sato, hingadak, sato, kay Mayonak. Nasatakin kada. Basta nagpakadak si to. Basta mayaking kada kasi sa artit siya. Dikad umaga ka nag-artita. Parang si Rajim Adwal si Tanak Duyo, ada? Parang mawada. Parang la. Diri good gimauhi. Ha, mga kasangkaya. Anyways, paalam na. Bye-bye na. Overtime na tayo. 8 minutes. So, sabi ni manager, husto na agad. Bye-bye na mga kabandera. Maraming salamat sa ating 39 shares. 70 comments at sa ating 40 reactors. Si Kasama, si Papa Prince. Oh, babay, nagpaalam na kay... Malaan na... Tinatanglay na pag-inistorya sa iyo. Tugtugay naman kita yan, ha? Babay na mga kabandera. Muli magkarinigan tayo bukas.
Alas 5.30 hanggang 7.30 ng umaga. Dito lamang huyan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. I love you all, Kabandera.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Radio Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera. Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
5: Kasangga. Kasangga at kalusugan.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
6: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!

0: Ara, ang inyong kasangka, kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Angie Mark Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Memarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na